样被拉了戏，拿那个是问题都不怕一样被拉了戏，快点弄。galatta na sa cho adai ko ton sai ni ana fayen amar ta na ko sa adai ana ko ton sai ni fayen mangsi ko ngara da ya mangsi na ina da ma da ko gomun ka arai mangsi ta bolta bai ro ba ko ban ngara da ai unga na gishima ula na gishima amin an non koyima ina nan ngara da ana fayya rana ku yin karana ko ko tu galatta da yaso ko to ana bobo amar tan ko te so ko tono ana inte ana fayan unga ena te barana ke kai burana ena pente bangan utoru kai nana ena diana ke kai nasa ta yin ka bada na nasa ta unga gishe na kula ta ke imba kula diana ke kai